0: Jagu si gu damati.
1: Mo gua gua gu damati. Nasa tewa zimiwa. Kanchi tewa muliwa.
2: Nana subo. Amanye mo gua fuma jima chilawa. Injiti mane gua jesu de. Nasha nani kachelo mo gua tibima sisi fuma ganga. Amanya jesu de. Hatama inshi henide tigu bedo titichima hede fuma ganga. Ajisu tichobi nana gale.

na pao cho li ko chi na vi o ya ko galalo me na le no vi li ko na cho cha phu yo chi te ku nga hu li ko chi ti jo tha na ta le yan li ko na vi ta ti ka ya vi li

na pao cho li ko chi na vi o ya ko ga lo lo me nga le no li ko na cho cha phu yo chi de ku nga hu li ko chi de jo tha na ta le yan li ko na vi ta te ka ya li